0: kuti ndoko siya tungabirimira tendezani mulendo mbuya
1: nenda kadembetera kwe report machibesana uyi mama uye iwe padza iwe da werani kumwata mwafika machibesa didi
2: halo mbuya potako
1: baba
2: ah mukuloka na ine
1: ah zina na chisa inolongere
2: baba
1: zina yanu na chisa chinalongeremwe Mbuya Arnetu Shibuka
0: Alberto Shibuka
1: Shimbuka
2: Shimuka Shimuka
1: Shimuka Shimuka Shiriwani Mbuya Shimuka
2: Ndau dada
1: Ainta usankulani nkaza na funemu hapa mbozi basi para mkondi kufa pontu Mwaifa mpoka oh. Ah.
2: Nada kupa kako kwa nito igwana kaya
0: ah. Ah. Mwakondo nyakwa mbuya
1: ah, kapo mbuya Shimuka, munapita tani mapeta semana lero?
2: Ah, mangwana kibachibesi.
1: Lero machibesi anwana.
2: Lero singo. Kula mkita baroda pangono. Mhm. Kita kubeta kuigreja.
1: Aha. Nakuti mabasatu lero wapita na njira za kusiana siana tangwe nsikwe lero ya siana ambu na siku sinapu pa mabasatu panu panyumbe mpepu. Mwafo lero ya kufamba na njira za kusiana siana. Tangwe ni nsiku ya natari hata kucheza pantokozi. Tina pandu ikulu kakamu kukambu kumakamaka kutandu endeka kwa aeroporto.
2: Na ndapiva so kuzeba hili ndi mbiria.
1: Aha, kapo, perekani munikiru kuna antu ashano basi na kutenzizatu kwa na mbutamanga tamangira kwa aeroporto.
2: Tabonga.
1: Aha.
2: Kukutanga na kutreka munikira para mbuya tambo.
1: Atukula mkona
0: mbuya tambo, liwizu.
2: Na dada Mariamu Musa.
1: Atakula mkona, tukula mkono.
2: Na kazuangwa na nanga, atatu. Kazuangwa sinayu Armando. Antonio Dias. Maria Alberto. Rosalita Alberto. Nonsemi na wacheza pantokoza.
1: Takuta mbuya Shimuka.
2: Obrigado.
1: Makulokota.
0: Bye.
3: That's the one I tango ya radio.
0: Kachita makane na mbuya Alberto Shimuka. Bukira pashiruani tai.
3: Tango ya radio.
0: Machibese didi mbuya Alberto Shimuka pene pashiruani.

0: kwede mulwa.
1: Haa, tende sana mulendu.
0: Burani kumwata mwafika machubesa didi.
2: Yalo, bundia.
0: Aha, bundia mwachero tani. Mbape anongane fidzine mumbu na chisa jinolongiremu. Mbuya ngwati
2: Mbuya
0: munoneka nantu machibesa nsikwelero
2: Pya kukoma koma pyoka
0: Kapumbuya ngwati Mwaivesera kunu mpokatu ndipu mkaza nafuna kondi wangu wangonu penu wankulu hapa Muneva kutoguru kwa ndima iftina mpoka Taironga kutima muna kena kazi awiri Alaza kakana kazi awiri Uya na tatu ya na awiri Tepa mamuna kalimunda kaita misamba So pakati pwa kana nyanza Panyanza wakana ngona Ia kameza akachita na chikopola piaso akamanga pondu nyama za mzere mbala na misampa mba wambuka so nsipisha pata na ngona pankazi wankulu wangone nakagula reteksi paramu so pakalina nganga pepo nganga tuleka kumwa tai toma bwira pano mkazi wankulu mba nakagula mbukambala para kutamangiki afembo Nganga palo galekani kufa tae, bwirani pano wiranweni. Imo muna koraja, si, iwo mkazu wangu sakwanisa chapa mwadia, nisakwanisa. Iwo mbo ngonu nakwanisa kwa nakabilira mamunaku pakati panyanza, ndinenda. Mbaenda onsene, pepa panyanza pali ngona zika kaa. Nsabu itolotolo kunumba numba pepu na kuona mwadioli kubwera patuera kutatani. Akone kumbulusa mamunaku, mashu wangonu mba kwera. Mbambulusa mamunachi kumkiza mwadia, wankulu mena mbachapa, mbafika kuntunda. Fika kuntunda kule, mbazenda kwa nganga. Nganga mena kampasa ntemu mamunachi kutiwa purumuka, ngaba enda purumuka. Foi grasa yani ya kazanga. So panu pana ntemu, ntemu lipanu kwa kulongira kuti. Yupara kuti, utomipondu na kwena kameza, na kwena kakate ya misamba kuntundoli, ukondo ni kachaku hipo, safona kutukondi nkazi mbozi panu. O nkazi wankulu, o nkazi wangunu. Aba saki yonse na famponi nga mwakai. Mbonyitayo nga wangina funa kana kaza wili yonse nene. Nga zenda pontu wambuka kule. Unafa, ngabi pontu, kutinta unapurumuka pontu tai. Kapu pepa tendeni tiona na kutivesera. Pepa ndina konda nkazi wankulu imu mbu ya mkwati. Openu muna konda nkazi wangono. Iwa lipa wili mbana nda kupurumusa ni wawili wa. Pepa nafunika ni mbozi. Munafuna wangono? Pepa nkaka, pepa kazi mbawiri hapa. Nafuna sankula mbozi para tuwela kuti akondi we pepa.
2: Wano wangofuna kubo. Wangofuna kujimangira wangabia
1: Enda muna zava kusogoro kwa ndimu.
0: Akafuna mangika, ni nkazi wankulu, muna kona nkazi wankulu, ne?
2: Napata ono wakafuna kumangika ono.
0: Ndi wankulu akafuna mangika, wangona akafuna kumakininu, muna kondono akafuna mangiko.
2: Napata ono wakafuna mangika.
0: Kweku nkuchenjera, mwawambuka, jaa, mwawanga, jaa, mwapurumuka, funa mkondi, jaa. Muito bem. Maoniranu bana muna konda kazi wankulu akafuna mangiko itai. Takuta mbuya kapo imwe kunu muna bwera nantu ku kampu endeka kutandu endeka. Aha, kapo perikani munikiru wabali na shamu wali makamaka pantu wa shano na kutinzizatu lukenda mapetu.
2: Mtama na pega kuna kai mamaya ni buzi mpia kwa chuma petoni kutinu kuna alapiaka nchi nene mbukuna shamu wala zivendi makupeena
0: Takuta

0: ndi modi ningatalonga kale kuti wandi natindipeuke pangono ahidi takasasanyira mabasana ngo nakuti lero ndi siku ikulu. Brigado Sergio
1: nwa kota takota muya ungafambana kadamu zofunika patria mapa pezi mangwana na mimi mbuchu
2: wewe ndi mwe mbuya Sergio nakuti azinja nangu kunjoku ngabidzo kuti fina kadamu atolo kutori muno senza kuti tripo wili ba ina solo atoli muno angaita nosa to matondolesa solo unoponi pisa maningi so ina solo atu muno Nimbuya tambo. Ndiye shefa molokutore anafikira munu munyumbe mphepo.
0: Brigado, brigado, brigado. Hasa ngati kuona kuti afika mulendo.
2: Tenderini mbuya.
0: Ndiye radi Mosambiki pano pabaira programa njiwo kuteza pantuko. Zimaza mafika. Hello!
3: Hello, bondia.
0: Bondia, bondia, pankol bondia. Mwacherwa?
3: Mwacherwa, pedo ina mai.
0: Ife ndi fia didieni. Kapo fala ina vefi. Njani mkulongera kupi baba?
3: Fala mkona pa Armando Barroti Kuanda, kulongera kuri lokalitate Nyamboka, chisasa mapanda.
0: Aha, mbuya Armando Barroti bukira mapanda.
3: Ibe paitambo.
2: Apalemu besani bwerani kunja kwacha, bwerani bwerani mwamwanku moseni, bwerani apalemu, kunja kwacha cha.
3: Si, taramuka cha ispa.
0: Ahede. Alright, mbuya Barroti.
3: Bye.
0: Tipangeni mapanda liru achiratani mapanda.
3: Napanda ni mwabidi ngapi cha kipa tae.
0: Amen, amen, amen, amen.
3: Yeah.
0: Alright. Okay. Kapo mseru na ife munu mshuda radu Mosambiki. Mwaupa penu ngabi kweku mboka.
3: Wee, tukufa.
0: Tipeze ni juizu ndimwe. Yeah, muna ugwanda tani nseru ni nganonewe. Aha.
3: Mseru wano wale wakani nga kepura kape.
2: Sidiye feshta lero. Ha? Pafeta mbu pafeta
0: ndike bra kabeza rai
2: kada munthu anaje chinafune pafeta le ndike bra kabeza
0: ama yakunda wirawa muna muna kana upi
3: bai hapa ine ndisa kula ndipumo so senene ine botamenti promoke zvakuna kuti wasene zvakwa khonda mbakare so ine botamenti hako ta kunyanza kuri na pata basenambo yakulima
0: yanji ime mungakanawa Munga kanawa wirene hawa? Haa, muna gwinya. Munga gwinya, munga bwerera vevi, mwapa sensiariwe hapa.
3: Ya, nisepo pa, iso ene hapa za kukameza kulipase ya masu.
0: Waa, mbuya, ime musazua nchemeresu. Mundu wa sa chemero kugombe kule chemero, alipa nyumba hapa alikuluka mpumba chemero mundu vumbu. Alikuenda.
3: Inachitaji hapa tipikado kakonda mbozi pepo Onsene nengacha kuhipa pepo inachitaji
0: Zangwanga ya kunipanga ni mbozi baza ya nafunefi pana Muna sangula upa
2: Itinanganga muno
3: Tapo
2: Itinanganga muno
3: Na sangula wankuru
0: Wankuru
3: Na kwata maya kuru
0: Basa Onsene da chita wangono aipisa Aziku yocha
3: Nipromoke mbaende kapuma piyake
0: Bo, ndi maonero anu, tae?
3: Ndichepo pae.
0: Ah.
3: Ah, mbaende kapuma piyake, ngabe karabanyongu nae, mbaende kapuma
0: unako. Takota mwia baro nina zero zano, kapu mapeto asumana muna pita tanu keku mapanda baba?
3: Mapeto wa ine ngakwa mapeto wache lezo, ndipo ya kubasi
0: kwenye kuto. Hei!
3: Hei! Hei! Timize mbuka pamona ine pai mwango nacho kuti sadzwa kuti mapanda ndikutari pa tsikatsika tipangalishapa tsika panovo
0: aha
2: agora mbuya mbuya mbuya mbuya mbuya barote wa ngowa mwanu muli mapema anga pe muropi pile munabweresa pingasi mpashita mwanu tai pe muropi
3: Ah,
2: yeah,
1: tapu na pesa kupisa kufati munga na trochi ya pandisake mangasi. Ahede! Madula nguo pa na anangono
0: mbuya, mbuya, mbuya pata kini. Munga pidiri chindo, pidiri na mamuto mavera na nanzani. So pidiri kwene mbuya, vila nani mbo nanzano kutimbuya tambo, pina dali penu mbuya.
1: Tine papere sani ko...
3: Mwere...
1: Munati mwere sepa ngengo wa
2: nakatu. Mwanchurure, mwanchurure, mwanchurure.
0: piano, bwere sani piano, bwere sani piano.
2: Maona ni mwana kulangwa.
0: Takuta mwya baroti. Kapo daka mai nenda kunani, andu ashano basi.
3: Daka bao onse anafuna bwera ku report lero komesari pai. Pai mwango, pai João Sandraça. Na pai aka kachinchino hawa mbani nguati wa mwanchilufu onse nena nyamatanga beira dodo onse ya sabo kuoneka kwa ilipoto batina nikaonana kwe kure kuchipasa ni mbango za didi baka kudoka kwa zua ndini Armando Parotti ni kumanika onse nena nafuna kumanika nesu kwa ilipoto
0: amini makoma nchini
2: akoma akoma akoma
3: baba kutikimusemoto ajati tamange
2: bwerani bwerani bwerani
0: kukudikirani kukudikirani takuta fambani mwadidi mbuye tinaonana timize pano kwa aeroporto.
3: Bravo.
0: Chao chao mbuya baroti.

0: Ife nkondo wa Radio Msambiki Beira, programa ndiyo kucheza pantokozi. Mwaza mwafika, machibese didi.
1: Machibese didi.
0: Machibese didi, fara na vefe, gamu katepa njani mkua vira kumabasa nyumba mpepu, mbuya?
1: Ife, ndife, panuele vashu kwa nkondo wa tasikani.
0: Ime mbali yao mbuya patakinyu?
1: Ndife mbali yao mbuya patakinyu.
0: Tukuvambu vituko. Hawa wana kagamu kafara tinepa. Hawa ni ngondwa tasikani.
1: Iwe ni meji kwa ngondwa tasikani.
0: Angondwa tasikani. Angondwa tasikani. Ando afapa huku ndia nyakwara.
2: Ya muna mbili ya niwa muna mbili.
1: Ndiyadu kukula kumotu.
0: Hapa tafuna kutia ona. Kukula kumotu vio nungada hapa. Mbuya tasikani.
1: Baba.
0: Tipangeni hapa nkati mwashitudu ya radio muna mboka.
1: Inde.
0: Mboka penu maiva penu ngabi.
2: Kapu mbuya sasa.
1: Mbuya.
2: Awe ni mabasa radio Msambika kwa vira kukira kumi.
0: Nkada mwanga munu nkati mwashitudu ya radio.
1: Ehe.
0: Funaziwe kodi mwe mabasa mkua vira kupi. Na kutine zina hada ivapondo madidi utai.
2: Hei mwe mwe mwe
1: Ife zina kuno ndife Manuele Vasco Tasikani.
0: Manuele Vasco Tasikani. Vasco
2: Tasikani.
0: Hapa mabasa nyumba mpepo mkua vira kupi?
1: Pano mabasa mpepo tukua vira kuno kumanika mashpanda.
0: Manika mashpanda.
2: Angonda tasikani mashpanda. Kapo mbuya tasikani.
1: Baba.
2: Ndimwe jamba bota kani.
1: Basati di jamba bota lani bota di patani siyo.
2: Ha? Ndimwe jamba bota kani. Ha?
1: Ife za klangu zizu wansiri kujamba boda.
2: Mangwana chama chibesi ni nambesera pa bazari ya pa mangera pale. Tingabuka pa frontera pa mangera pale. Mangwana chama chibesi ni nipepo. na kutinyumbaga ni mule muna nyumba za CFM kule ku CFM kule. Nyumbaga ni kweko. Mangwana ni nambesera para pale pa pansika mangera.
0: Mwalipata. Anayasa chita mburuka ni anayasa chita mburuka o.
1: Ita mburuka, tepa alipata mangwana nga mburuka.
0: Mwana ne chinchinwene kuzerani mpaka kweko.
1: Andifikira shaba.
0: Apo mbuya Manuel.
1: Baba.
0: Angonda tasikani tomani kutipangani na kutifita fakuta angonda tasikani ndi zinza kuja moto hapa. Tipangeni hapa pakati pa mboka.
3: Mboka, maifa. Maifa mboka penu ngabe.
1: Ngabe, neta iva dai.
3: Paoneka mamuna mboza kena kaza wili.
1: Uh-huh.
3: Po kana kaza wili, mkulongela kuti mamuna kalinsozi.
1: Uh-huh.
3: Akamanga mbala, nsengo, ntundonango. Akapondu nsozi, akapambu nyama za madzi na chikopola na piaso.
1: Uh-huh.
3: Na chavi. So ya kakana kaza wili, kazi wankula kena na tatu, wangona na wili.
1: Uh-huh.
3: So pina za ichika sazo upachisa mundu, sazo ndi wanapindu pia kwawe kuja na masamba, kuja na nyama, chiso ndo chiripo.
1: Kiripo.
3: Iwe mpara kapa samu jazo nsenembo. Ngabi kada munda. Naziwa anapea chupi na chita iye.
1: Na hindi baba.
3: Entao. Nsikwisi mamunu wala zapatwa na ngona.
1: Uh-huh.
3: Pakupatwa na ngona. Andu jiku gombe kwa patwa mundu na chirume. Andi. Ana medie penji. Entao mundu la zaririma. Mbwenye nkazu wangu ngono. Atine ndi kwa nakagula mara teksi. Ni mupianga purike nkamu nyofuna kwa yananga.
1: Onkazu wangono.
3: Wangono, enda kakula maretek. So pepa kakana nganga, onkonza, kadzuwa mitombwe nseni. Kwa mkulo upachisa, mbunga kapachisa puna mkulo. Ndi mtombwe.
1: Inde.
3: Atileka chingisa kuma mtombwe. Taya wagule wa maretek. Sadzuwa kutima munako waluma na ngona. Majilibanga mbuko ya kininu zaku. Za kufunzi muchacho ufuna kwenye kawambusa mamunako.
1: Inde.
3: Wankulumbu shumbu mako na kakulambu nkambalamu ni mangi kipianga ndi fibianga.
1: Uh-huh.
3: Atileka mangika tae nkambala kuisi panu za kupase ni muchi panu. Ni mwasikana mbwela ni panu. Muna koraja na koraja. Iu wankuru
1: sajua. Uwila weni.
3: Awila weni mbwela ni panu. Uyu manja na nkambalache. Uyumbu manja na makininu ache. Leka ni chingisa kumwa tae. Muna koraja di koraja na. Iu nkazu wankuru sajua chapa mwadia ni sajua chapa. Iwe mbo ngunombu na koraja na kwense kwa nakambilia mamuna kwa zipi watae. Swali nakati nyanza. Panabazama ningi ngona pali ndia para mamunana.
1: Uh-huh.
3: Muna kuraja tiandi. Kwa tani mwadiyano kwa mamunano enda mwadiyo siya makwizira ngombo penseni peni. Mkazu wankulu, ngombo, wankulu wangonombo. Pepombo fika pepa tena katinakati. Ngona pepa itapembele hizi nenda nogu para kuti. Achimwani kugwera basi wangona za gwera te pazi mpata mamuna. Mbambulusa mbamuika mwadiya. Mbuzachapi wa mwadiya ula te ngombe. Ufika ngombe pandira. Atibwera nikunu kwa nganga mwonsineni za pasimuchi mamunano.
1: Inde?
3: Pepa zenda kwa nganga kulifika kule to wabwera wapurumuka nda pulumuka. Ima kazi mpido mnakora jidi mwambwena ya mamunata bwera nae. Aha, kapupano funandilongi ntemu.
1: Aha.
3: Ntemu ngushu. Iwe mamuna, utewena kutunga konda kufapondu para kondi kufapondu iwe. Konda nkazaku mbozi panu, openu wankulu, openu wangonu. Nga nkonda, podi kwena kameza peyaku, podi kwa kamanga peyaku, nyama pondu ntundoli, nghabi kufave tae. Mbonyi nga ufuna wangira kana kazaku awiri. Iwe pepa ungazafa pondo chipu na lini ngabi kuzoneka pondo wenda chiluilue. Kapu pepa ndepina vuisefe na kutivese. Rada la mkwa mchinchinu chitano kutimuvese na tamunzizatu wa mala.
1: Inde.
3: Aha. Kapu pepa tinakonda nkazi wangono penu tinakonda wankulu. Paka zawiri. Yafika kune mutembo.
0: Nana ponya dipa ponya rangono ache.
3: Ni mwananga.
0: Aha, baba ponya dipa ponya rangono ache.
1: Funa la simbali ache.
0: Aha, funa la simbali ache.
3: Mwananga funa ndipi.
0: Aha, hapa tipangeni.
1: Hapa tirongi tepa. Hapa hata pivadi mwadidi, pulitia kazi ya wile ni awa kufuna mamu na awo.
0: Awo, kwenda kamfere yon kufuna, umemunda na bila muna wana.
1: Agora mamu na ambo, akubusa ntimu awo, kwa utipepa hapa, akufuna utia kaina nkazi mbozi, ya wile awa ngafuna utia kaina wonsine tae.
0: Ntimu wakwa nganga unole, ntimu wakwa nganga unole.
1: Mamuna safuna mbu.
0: Mamuna safuna mbu kana kazi.
1: Akubusa hapa mamuna oyu. Anafila di maso, puliki onse ni awa alutari pa kutia buke mazumu la kadafa. Ya, hapa tulongitepa, hii ni kuona kwanga hapa pai, tinachimilo chikulu nchikulu. Tinachimilo chingono nchingono. Hapa, hapa, nukuona kuti, ingaenda materia mimi kwa kuti, ingendira pakati pakati. Nkazu wankulu mwava adonga sangani ndi mwakulu ati nkazu wankulu ndi nkazako kutoma.
0: Aa, matoma tae. Matoma funako nesa mundu tifuna kumulanga ndi ngono. Tendeni na kufani.
1: Hidi. Nkazako wankulu pai ndi nkazako kutoma ndi nkazako wapabanja. Kuti nkazu wangonu ya kuoni kutufiki ya tee kuna iye wabuka kuna nkazu wankulu. Nkazu wankulu anampambu, nkazu wangonu anampambu, onsena anampambu. Maashi hapa tingawona matira konkreta nkazu wankulu ndi wako wa manja wa datomana iwe. Na mulungu na saku zote nkazu wangwachi mi wa datomana wa babanji.
3: Huku mulungu tira kena usisi ninji, akona kumbiri la tani. Kulonga kuna mulungu tani.
1: Akoli kumbiri la pulikibundu onseni aga kala chano kala mundu wanopo sakana mpambu. Aha. Hapa nipunga kutitepa nkazu wankulu pai unakana nkazu wankulu nkazu wangono yungabi unakana nkazu wankulu.
0: Haa, mwabanda nseru.
1: Mwabanda vya ngana pepa mishmu, unikona tepo, nakana nkazu wankuru yu.
0: Uya nafapia chichitanga, uya nafapia chichitanga wangono, fira kubala.
3: Atea dafa.
1: Fira kubala kubala ngapi, ndo majea, kuna kutia fira kubala, mwangoti kulipu na buke mamuno yu.
0: Haa.
3: Adafa, ndi mwija.
0: Iye ngaku fasi ya konda mbozi. Akonda mbozi ngaku fapa, mbuya teskani.
1: Baba.
0: Tipangeni hapa papinda kumaa kwa sumana kutuleri nisabudu nsikuwa zuri chana. Gwanda mangwana dimingu njira zani za kazi.
1: Ya gwanda. Hii ni tepa kumbana kwa sumana huku na bandila pa mpaka misu panu. Tepa na kenye panu na ongeni pa furuntera panu ni pa mpaka misu ndipenda Zimbabwe.
0: Oh, ndimwe shoferi?
1: Ndi fisha siere, hey.
0: Ah, musafambisa motokala, dai?
1: Motokala.
0: Haa.
1: Nepa, ne kutini panu tepa, nkabilonga pintipizinji tae, hapa, ndafika zulo panu. Tepa lero panu ja, tinipabisha kutitipite machibesiano. Tepa Zimbabwe, mangwana, tinakumelika jatili Zimbabwe. Kwe kutipenda karegari, kubwela nkabizuika tae, dia, tanguti, kwa madokumento angabuka madokumento pepe nga makarigati kubelera shaka nda dera kumaji kwa sema alikweko nkabi lunga kuti nenda kugeresha nenda kupi nkabi basatu soje kuta konga bila bila nkapu mikataye
0: takuta hapo otendene hapa wapinde mwanyikiri wa shano basena kutinzizaji watapamanja
1: inedi na minyari mwanyikiri wa dantwa shano basi nkabi lunga kusogodi tae kulikinzizo wa maladi chakutoma nukumanyika nkazanga na nkanini nchawe zonseni pa nyumba bana pabozi nana pia nenda nipasa murungu mwiri nkabidu wala mbimu etaya mnonga kuradio kuna masiku na masikati mnafefe gudu tukukomero na ifini
0: makolokoto takuta mbuya
1: kupereka mwanyikiri monseni mulikweko anakonda ziweni ala ziweni za tunauti monseni mkari antwa kuwanga
0: takuta takuta mbuya tasikani
1: hake ndi sogoro chachitatu nukumanyika mbwa nkonda tasikani onseni na ndivela nzizuno baba pantukozi hapa
0: wa mbozi ya limu na kula musa nkono ushu anoneko
1: makali malungu wa kuwanga
2: kuta
1: kukumalizia likumalizira mbwisha kuna pai wanga anakumanika nyampoka vashku tasikani vashku tasikani akumalika nyampoka nzizuri kwa utia kari malungu wa kuwanga na nzangambo nseni alipabasa na ndiva nzizuno na shumari na mavizini onseni ya kalimanungu wa kuwanga ndipia batu la dromeni baba
0: akumalisa longani pontu zinana ya mumbu tuwala kutumunga pita pontu nsiku zinango avesele ya radio kukumbukire ni mwakweru
1: ehe hili pa kumalizika zinanga ya mumbu ndini Manuele Vasco Tasikani
0: mbuya Manuele Vasco Tasikani kumbukire pa mashipanda po pitrizana kufa mbasa radio mpaka kumapeto
1: tatenda tatenda tatenda takuta patani basa na mpambu yonseni kwe kukuradio
0: bye bye
1: bye bye
0: bye
2: alright kapota mamu sana panansatu
3: tina mwafimazi re
2: wa mafumuma
3: pantima pauma
2: kimbikwewa basi nzisi prapti kwa nisi fika kwa aeroporto na mzita tuwa kwa dua alright
4: ate kumbusa ndonga andu wa kuonda na kufuna dinero mama jikulonga mama
5: hoje em dia todo mundo está atrás do dinheiro. Os enfermeiros, polícias, professores, machambeiros, taxistas, negociantes, todos esses estão atrás do dinheiro. O dinheiro é que está a governar na terra. Manda

0: apanzanga mm-hmm. sipia didi tai chitome pasa ntabambu ya asesoro pentlonge buya presidenti mm-hmm. atibandire mbokato asiku alero buya adam
1: mwe mundi modi
0: hidi dikile ya chimiri ndikona kuonda afika fi afungule
1: ni aha oh, aha fika kala ni apaka chiti na kaluta ndo
0: basi mbuya president tikona kuti imwe mwafika ndonga njenu idagumanemwe ti pezi nimbo na kuti gwandira soka mbokato nsiwe
2: anya kufamba sa gwanda nseru ati
0: machibesa didi mbuya president
3: Nam pepa ndiko nga kuti pa mbunzo apa kupemba ndinkazupe nafuna kuendesha kunyumba ndi wankulu peno ndi wang'ono ndaona anthu akuti azinja nanga kutayira kuti awu ni ng'ono aa nkhabe nasiya kazi yawirene ine kuona kwanga kada munthu na maonero ace Yang kabisi yang kazi, kazi ampel zaman ini. Kasa kakak jawi dia apa, enggak afu nai. Ayah pun siwa. Enggak siya. Mbuj, unenda bonho. Kepada basaku. Kabe mpingo. Sikezo kau enggak bebe malisira. Enggak kala na awidene, iwe muna siambo kwenda kupi. Ka. Kita. I'm going to see a soldier. Nyanga nchon nzira umo dinyari tinza tinza soneka dinyari maningi ono nila funaru maripashitaki ya kene hindi kaza mamu na kutubuka chedengi na tabugire mechani kata njira mbaenda iye jana tunanyeza aa nkazi kazi ya kazi ya dinyari zanga kuona kwanga iye nampodi siya mkazi nampodi kwa mbaleke kwa nda nkazi kufunika ata hili akazi na akazaki Ata hili tabuka. Akazimbo hala na kamba na maunaomba. Ata hili ambu tabuka. Mbunyumbuya na chimwana tabuka. Tambu kufuna mamuna. Unika ufuma kwaje. Ufuma aje. Kana hii. Wanuwa na kota njia. Ndiye kankazi mba kota njia mbae.
0: Basi.
3: Unafuna tega mamuna kutu huyu. Kankazi huyu. Naka nifunilo.
0: All right.
3: Amore. Mbiba. Ahi,
2: tingenda kaona hapa pa maantu nsene mifunti da chitefe adenda kachurula ndi muntu mbozi basi ndi mbuya harumandu kuwanda ndi basi okene ndi wada churula
1: mbuya baroti dai
2: mbuya baroti ndi wada churula tangu mamuna ngabi mkazi mbozi nafuna konde tangwi periferifi kwenda kalima mbakonda kwenda pondo kula kazi nsene na mombola iye nga kwenda pondo ula nafuna na zende keni sikwenda na tangwe iye tai ngabi mboja nafuna kwenda kazi nsene ana kontinuari kana mamunao mamunambo na kontinuari kana kazaji anafuna na zende keni nsero na ugwande keni kada mundu
3: ndivomane
1: Nepa mpangiza kuti mbuya Baroti anakwana kwira onyakwawa rai.
2: Anatonga.
1: Ha, mbuya Baroti ndi onyakwawa.
2: Mavara ndiye ndinadza patenti yaranga bwera machibesi.
4: Aeroporto. Alright. Takuta mbuya President Adamu Hussein Selemani.
3: Obrigado.
4: Kutizana mabasa tukwe kuifembo tingabuka kuno wati kubwerera tukwe.
2: Gogo.
3: Hadidi kaka.
4: Timize pano tinaonana.
3: Na
4: ifete putiri njira ja tikubwera ja
3: aha
4: tikusiya ka tikwasiya makadera wa pranzato wa malongera chindao ifembo tikubukambo brigade san madidi takuta takuta baba brigade
5: pena mulitu munda jehova waneuya.
4: Alright, kapanzanga, tikona kuti nzizi wa kwira njinga,
1: nisera
4: nsero watu wa magwandwa, dasala hapa tipangane.
1: Ni modi?
4: Mbatisa tipangane, tipangere lero utakwanisa cheza na nzatu angasi.
1: Lero ni modi na kuti wanseni abale kupita pa programu cheza pantokozi, ya ziwa kuti njira zida kanefelero ni njira za kupata pangono. Na kutitapita muzinji mwenye lero takwanisa kutendeza abali hatu takwana hapo makumawiri na mbozi. Mwenye afungula nsuo ni mbuya Azevedo Magobea kubukira Padondo. Mbuya Rauli Manyoa kubukira Kumaringwi. Alberto Shimuka kubukira Kushiluani. Mbuya Jose Francisco Ngwati
4: Kushiluvu.
1: Mwenye mbuya Falakomigu Marcos apitambuna pano. Apitambuna pano mbuya Armando Barotti bulikira kumapanda pina muna pano mbuya Carlito Jacinto panyamizwa pita muna pano mbuya Ndhamu ndi Chanayo bulikira kuguru kumanika pita muna pano mbuya Vasco Luigi Stongeni bulikira kumutua pita muna pano mbuya Vasco pita muna pano mbuya João José Nsangalaza bulikira pa Ferro pita muna pano mbuya Manuel Vasco Tasikani ada minyantokozi bulikira pa Mashipanda apita

mani nafuna kuza wai nchonga yeka ngapifuna tinatibumane pano brigadu mitupo yonseni da kwa nisa cheza na ife munu mshutu daradu msamiki ine inasio lusi utambo ndinati salani salani salani salani mwadidi dal sense. Fine.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Basi tamazo masoko makuru muno msofala, menengera na inyumbani ingondimi iyo chindao. Zvino yatokwa na kamunguva mtimupe mabasa edu o shavo muno munyumba ino mbepo.
2: Unoviziva Carlota. Ndinoona kuti Nanda anodadi mwana wake. Mwana wake ana gole limwe lokubahwa basi, wamtengera nguvo jizinji jokunyala.
3: Asi jona esita. Rita, anyi singo kuda mwanake. Mwanake ana mweji mutandatu basi jokubahwa. Kaveta ena, ana nguva yese yoana ena. Anoringisa mumeso mwake, anobuya na ena. Hii nakamale. Ivi, vinotatijira urudu.
2: Andiko huinini, ngatisie Carlota anangi shuanuvona.
3: Nandiwe Carlota, ndiwe una maningi maba pa mtundu pano. Tongo nangeni, Nanda na Rita, ndiana noda maningi vani.
4: Imumu mwese, munoda vana venyu.
3: Haiwa, ajwiti, vovaviri, Nanda kana Rita, mashi vovaviri, ajwiti.
4: Ndizonadi, imumu vovaviri, munoda zukushone vana venyu. Kaveta kudisana kwa kona kwa kasiana. Zokushoni kupekeja jiro kuna vana vedu ngali jimweni kutatija rudo kuna vona. Nukubada kalira zokushoni. Neti ngabatika na mabasa.
2: Ngenye?
4: Junitisa kutimwana mdoko agale wakadakala.
2: Jondojo, junitisa kutivana wadoko vagali pondopo pondopo checheche na mai.
4: Aiwa, vazinja vaviji izi. Kaveta mwana mdoko, anodika, anokwanisa kujeje jirongo kukasika.
2: Hi, tongo pikai, ukunanga kutikutati jarudo kuna wanedu kubuya na wona, shokshoni, shondo junaitisa kutivana wame nongwalu wakanaka?
4: Ndizona adika male sita.
2: Hi, naku gogoma kwena kufunchawa kuna Nanda ijuwale, junaitisa kutiena, anao mwanake, kaveta ena, hajwizivi iji.
4: Haiwe sita, lise indipine nishigogoma ngo kukasika kunyisa kuna iwewe.
3: Walivona hilo, ligu gogombare kwenda kwa itamachweda basi.
5: Kutatija ludo kuna mwana wako, ena anogara wakafaja. Anakunyinda po munu kwa dipo kwa kanaka.
1: Kulikuwa kano ndemejo, rambira nyikune sana kumujibaba na mujimai. Mavakwa, indawi imu yobasa, yukuwa kala mangwana lili nani kuna vese. Asima urombo, ngari jimwini, ingava ndao yukune sana kumujibaba na mujimai. Kuvunjirirana, kuketana, kuvereketa zvinotuka, kubatabatana ushikadiki, izi imuhlovo wokunisana ushikatodiki kuregerera. Kushandisa na kubojerera ndumure, izvitema zvikuru ende azvidikani kuregerewa. Vana, ngavatambire ntambo nonda ujoma vakwa, pomwe garanyi matangwarira musambo uliwesi ungava ushaishi. Kudeya mukavona zvirizvese zvinobira pamupuro nokuti zvinofiningihwa kubojerewa kundumure. Zivi sanyi kukasika, meifona 85-85-55 kana 800-000-115. Chirongwa chukumusijira mugeri jokupopo makumwa yomvula chodoroba robera divirushpiri. Pamwepo, tingavaka la mangwana rino nyindika kuna gunga anore.
6: A Água Pro Saudável faz a entrega ao domicílio. Faça o pedido de água a partir de uma garrafa de 18,9 ou 20 litros e receba na sua casa ou na sua empresa no dia imediatamente seguinte. As entregas não têm custo adicional. São de graça. Mahala. Somente pague pela água ou água com a garrafa e receba na sua porta na maior tranquilidade. Faça o seu pedido diretamente no site www.aguaprosaudável.com ou pelos números 85-3001-665 ou 87-1314-100. Água Pro Saudável. A verdadeira água saudável.
7: Vashamari. Munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani padodi pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uruwese. Kushandisa sabao dota njoushoni pamuzipedu kumenengera nopamutundu kuita ukirini ohwaro opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbukani. Zivani kutinyoka jokwenda kana dutwetwe, umenengena no kolera, zingatamba kukasa kurapwa no kuvikwa, zino ulaya hanye. Mungada kuchincha mkole mwana wenyu, tangani mamusambicha, mumuchincha mumbira mkole jicha, no kutijaka chena. Izo, zino paupenyu wakanaka. Nyumba jikwendela majimakuru, no kutikotno shajera dodi, tulika na kuita ukirini, kugare paka chena. Tingapera kukochola, ativiri kubata miro kaviri kaviri, tulika na kuamba, kusuka mulomo no miroyo, kutishigare shakachena. Izo, ngujneta kutitisi, tigare no home wakanaka. Tingava kuhavisa ngombe kana kuhusha, atishikatu taka chirichese, tunudika na kukalava nyara, nukuma no sabau, kana kutidota. Vashamari, cheujani kuti, kukalava nyara kaviri kaviri nukuma kana sabau, jinobesa imwimu kama kwenye pomu nubungano lesepo pa mutundu. Ii, ishwiro, yohumambo omuno mprovinse Sofala, kubese jeho ndi UNICEFI.
8: Engali mabasa edo shava vapurukiri vandikana varaji Mosambiki, takupindiria kamu mangwana niyano, mangwana ni kamulo sabata, sabata lo kuzorola, sabata kamulo vishandu kuna vamwe wanaunika kampanda ujavu jamabasa. Jino, takuchonga mijana kamu na mumbo kana ngoma jakusiana siyana, dijona, jakundanda kamu nguva jakako na kutahaju kana ndantatu, mukate mokumupa kamu shirongwa chedo shinozi. Hai hai, ni mdunu basa Muzesh Fernando Teo. Jino, mumbo mkate.

Achikati tahamba, mwezi nko mwezi, mkati mwana mwanani mavishin osabudu. Ndakuti, mwesharangalira mazina omiti. Mazina omitin akawanda. Kuna mtomvotin, kuna mwja mpondoro, kuna mpimbi, kuna msharaj, kuna mtingeni, kuna msokosa, kuna msharajin, kuna mtingeni, kuna mtundururu, kuna mzamera, kuna mtundururu, kuna msharajin, kuna msopotio, kuna mkosho, kuna mpimbi, kuna shingoja, kuna mdangwa, kuna mwja mpondoro, kuna mjaka, kuna mtondoji, kuna mkubengwa, kuna msopotio, kuna msharaji, kuna mshototo, kuna mtingeni, kuna msonjowa, kuna mshongoma, kuna msambanyala. Mazina omiti akawande waputani. Kuzote ngosaka joe rinyaman, rinu tatija angali. Kuna nyenje, kuna gupa mkupa, kuna nyamwewe. Nyenje, ingajina kulira, yanguva yiku vikira miti. Na kudalikun, vantu vanutanga nukusaka sira kuna matema. Kuzote gupa mkupa, nulotanga kukupa hira. Zwe kukuti, nomukejun, jotanga nukudia maruva. Nyamwewe, nojotanga kubuja mabako. Tino zile kukuti, yanguva yoshirimo. Kuzoti shiri, njita tija, ngukuda kukuma kwa varendo pamuzi. Kuna njike sera, kuna njia tohe, kuna mahiri hama. Shiri njita tija, ngukuda kuitika kwa mashura pamuzi. Kuna zizi, kuna hokotora, kuna shikaikai, kuna funshi,

0: après tu ne manges pas, tu as des sénats.
1: Sinon, je vais prendre le goût, c'est comme une pente.
2: Il y a un chambé, je vais prendre un pan, un peu de pan, un peu de pan, un peu de pan, un peu de pan, un peu de pan, un peu de pan, un peu de pan, un peu de pan, un peu de pan, un peu de pan, un peu de pan, Na foi de Fernando me missa na tambe, então eu chego na tambe, chego na tambe, estive na tambe, no quando na tambe, chego na tambe, quando na tambe, chego na tambe, chego na tambe, no quando na tambe, chego na tambe, chego na tambe, no dia, no hoje na tambe, chego na tambe, no dia na tambe, chego na tambe, no dia na tambe, chego na tambe, chego na tambe, bonito na tambe, cada um na sua mente onde uma zona. A vizinho quando eu não ganho não é sair ganhando são gatando o vizinho por como tanto dinheiro ali o magiconhado a mãe da balaca a bonese esse engatando a ona me comaria engatando do isso a pouco quando me chamarem para o senhor Antônio chegaramos ao zigama ninguém teco engatando de olho mandou engatando a mim se não canica por ter esse ofo engatando chamou o batom na base bang ada kubona ndiani shonki pa turnera no babasa pano pana sobetu ngatambe mweni ndiani ndikada kuona solvera ngatambe ane betu ngatambe nyadumu mfulo ngatambe ngo majishamwali ya mwenisu tikada besana besana naona tikada kumabona shikoli ngatambe so shikumbi ngatambe mbuluso kuna wate zwe wangu ndona waluishi ngatambe na ambiro nyamuja ngatambe kunyati no nyadushiri ngatambe nyadurusita ngatambe do Joseph nga tangu ya do Beto nga tangu ya Shambuka nga tangu mbinya huenda nga tangu kuhuwese wa haki anoti uwandi usawa kudali fonde kubuliketa para jimisambiki nga tangu mshirana nama nama nyepe nati mshirana nga tangu kwa mkundu kuyangu matuta mwene anoti shikutari wa manshi kishi buya kudakurati zina ndini shuwa mpondo kusika maengi
0: shumamiju unutambisa inasa ndi msukuru kawasavia shera msukuru kawasavia bichu ndi mdihama ni mkati wake kondo nga gareo shoni ni kufabriki uparato kawasavia wu zimuwa nukara mnyafa yu ni mchumayo shesi ni wanawake nga gareo shoni kondo mnyafa yu aninga tanganuniwo wevesu vanundiziwa vanundizuwa wa matiwa marongu munu unyika nini ndini shusendumu mwana wa makwengi achana ngigi so hobwa jia hobwa tolemba kujiha kunweni Dinopangira wangu wewe wanodaa kupata hobo hobo chinesu makawana vishweria mudumaicha basi mangwa mnokanda hobo jaka gara maningi sheyo mnujuwana jiyoro hobo ndiwari ndivishwe
3: Fakanaka kusuti uga hisa dini bonoro guru kudai ono mfamba
0: uga hisa dini bonoro guru no mfamba unikana kufamba vanangati gumbo alina ulombo wakafamba ziye waguma pa msipo mundu wakato guma upo shtebe uto watu uto jensi wawasu kushoni nuhupi ndepo kwenda kolima iwewewo untodi wana nga nada tusuka nyi yodea atifiri kukala sebu dea ngatende ndesa kwenda koko uto kumbira ubanga pundo kwa nipana banga danga panabaji uto kumbira ubaji anda waka guma kuma munda yo mnisi wakanyi wanurima mkweza Maningu sinurimu wa kondoyo. Kunurimu wa mafunde, mabonole, kunurimu wa nyimo, manduwi. Andao, wakata kwenda kuchicha, cho kwenda kukura mabonole. Andao, hundika na kusana lako, bonole guru pondopo. Utosana pondopo, peke chamwena pondopo na

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Una karankaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidejitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pinampemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chakuma sikati? Ndaja mwendu bozi. Pida bwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendu nangu, sido gumana tai. Kama na nkuku neyo, kida gulei, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendu wa nkuku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwendo.
1: Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pae?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mbwenye nepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazako nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kwa dimwe pai, longani cha kumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwenye kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango mwuntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisi.

tirikumupanyi mumbo jedu kana ngoma jedu kama jekusiyana siyana vapurukiri vandikana vora jimusambiki nyamasi sabata kudale vazinchi kama kutupurukira kuvira kama mutundu kana ndao nyika jizinchi kama jekusiyana siyana na sundo zo kama tirikuone kavo mu internet mu www.rm.co.nz.

vapurukiri vanodikana vora Mozambique nguva chedu kamu chatokwana chatoguma hajo nguva chokupeka jamukanwa kuna vadoni vedu vondimi yo chisena kunanga kuti pandai komazwe meoneka na nini Bartolomeo Funyo kumshini chombepo wenga mdunongo basa ndiye na hake Carlos Fernando sane.

0: kwenji pamon. Tinga fika kunyumba, tina gawisam, tina itatepa, na itanyumba ishi nanguna na gulira na piana nguo, panangu na gulira krasa nguo, gulira krasa kuna baba, panangu na mai, mfoya mkwana tu. Mbwe nchia kupasa, njine panangu na paswa nishikudu. Nchia kupasa, unadungunya kunani. Mpepe, unsangani, satifunzisa kutichansencha kupasio nga kutisa tayo. Tafunika tiwangi mpamvu, tipatibasa. Tipatibasa, tuire tuone mbu masanto kwa kunjipa, tugule mchakuja pa nyumba, nchini chansendi, chinafune fichiri. Tinagula na kubiria tui, tukuenda kumunda kalima. Tukuenda kalima kumunda. Pa chaka chingamala, pano tino, tuwa kuja dala pa nyumba. Mkwona, tuchina gulisambu, tuchina tinaja pa nyumba, tangu yanji. Tangu tapatabasa, nisangano kutipanga, kutingalima. Bwiranti limi na mpambu zanseni kutituoni kuja. Chinafuna kutipeza panangu chaka cha mumbu. Mkwona tu. Ali panangu asenda kumunda panangu. Asa funandini mipianga. Njuoni magaloni mangasi basi ya mpunga hapa tipi. Nali mapianga pangonu basi. Pepio yu ngafu safunika tilimi pizinji. Tukotoli pinti pizinji kutukwanisi kuja. Pinangu tinagulisamu tuguli ninchi ninchi pa nyumba tuguli nguo. Kuna anapiana. Makajeri ninchi ninchi mkwona tu. Mbitekeni ka kuenda kalima na ufekenyu. Asa funandili mpianga ndoni panangu nyaka galao awiri panangu atatu ndina kwa anakuja panangu pantisiku zingasi. Mkwona tu. Chansendi china patile fibasa. Chingabwela nchatu chene. Ule anafuna kuzaka pembe yonga haku mpasa pisi njitai. Nditanguine chinchinu. Mizizi na hifi chinchinu. Mundu angazaka pembe chakuja panyumba. Nga haku mpanga kutendika buse keni nchiku atai. Chinchinu pia pikali pikali pepe kwa zaka mpanga mtu kutika buso keni nchi kwa muli. Angafika kweku nisakarati dala za ziratu. Alikuenda. Mkwona tu. Chinchino andu asaita funga ye kena na shavi chi kwa chiri. Nkabefi kupangisa mundu tai. Mkwona tu. Tangu ya nisapizwa ni ngapangisa mundu anendaka kandolera anandimalira posu yanga. Mkwona tu. Pepe satipangiza kuti tisafunika tipatibasa. Chakupemba lero pemba. Mangwana pemba. Nditanguine kazinji mizimatu mutepe. Mundu anga pemba ngusa mpasa foya wakale ama panduka pana kamise kale anaendaka dungunyira kunani. Iyi chindo kuchitapasio achipatila base. Mzanga ndika funa tomate na nsangani. Chini chansen cha kupemba nga kutisa mimba tai. Unajepangono basi unapatopo na nchala.
1: Tapreka kuta mbuya Shane Marikeza Mario. Tapreka kuta mbuya Jonki Bulandi kudondo na nsangani utipase mpano kutua. Munyu wa kupemba. Ngabe kwana ikamuli otai. Kazi njikeni ife ninga nzanga maalonga. Tisajita ninga masenzekeru wampira kwenda kumunda. Kwenda kalesera kumunda. Pinabulukadi. Pinabulukadi. Pinangusata tikanisa shupangu. Tikaniswa antu wansene bazalongo kutishe. Akendambu mandruzi no. Akendambu mandruzi no. Mpwe nilangana. Aza chitatani mbafio wa manungu piyachi nipanu. Pidone zuwa mbibuluka kala. Akaweza kuti chakachino ngabi kubuka ku mpunga tai. Mandruzi usabuka maningi mpunga. Lekani chitapio kui lesera ngabi. Kwenda kalima, kwenda kalimiratu. Pana mana kulima na mbafu zonseni. Kuti mangwana tikonde kwenda kapasiwa na mundu. Kuti mangwana tikonde kachita mpaka misu, kachita mpaka. Kwenda kavunira nzako angamaa kupasi nkunza. Kwenda kavunira nzako angamara kuvunzi kuti mai mangwani munaenda kavuna mbundimeyo ndime mapwepo yoka mapwepo ila kwenda buluka maningi ile ndina vunze kuti munaenda kupatambu mbeo munaenda kupatambu kuvuna nipo kundine hiyo munga vuna wansenu lingwanu iya makuona kuti ndi mapwepo yoka kwekule tangwa chinichi wapolola ndiwe kwenda kadikira pindi pa kupaswa. Chakupaswa ngabi kwa nabudu tai. Chakupaswa ngabi kutisa mimba tai. Na lini chakupaswa na kina kutisa mimba. Tisafunika mbozi na mbozi. Aga kandi basa na pate. Mbapati basa yenseni ambamfu zonseliseni. Penu gulisa makala. Penu temamiti gulisa nkuni. Penu kibozi na gulisefi. Gulisa matimati. Gulisa sabola. Gulisa masamba. Gulisa kofi. Gulisa pintu chimbamba. Penu mapira manga. Penu kagulambu. Kulibweza gulisambu. Nine ndi basa ikulu maningu kutimangwana. Tikondisekwa pachisa. Kutimangwana. Tikondisekwa nari anzatu ali. Kutishe. Ngama kweku nkupo wakwa nchweku. Iye ndia kadi mkazidi. Mkazi kalida manja. Mkazi. Kuna mkazi nchweku na kalida manja. Na bulungutu nkazi. Nkazi onsene sabu.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidachitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nguku, pina mpemento ya kutia pike. Chako masikati, ndajia mwendu bozi. Pina mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sila ugumana tai. Kamala nguku neyu, kada gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendu wa nguku?
1: Ine panu nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ningankada mwa uba alonseni. Kumbanya nkazako nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Kodi mwepai, longani cha kumera. Mkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango mundima. Tomera chinjino, tinajia pindu pia nkuku pa bozi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kondanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: Bye.

Bwera niku pakati papindi yathu ya ngumi kulonseni. Lerfe pano tinalonga na thangwi udidi wa kusuka manja. Ine zinanga ndi Jessica Maria, veserani mwadidi. Avesera Radio Mosambiki, imwe musaziwa kuti manja mwathu musakhala pirombo pizinji, kuti ife nkhabeona na maso athu, mbwenye tingasuka manja na mazi na sabao pino na dota, tenepa ife tinakwanisa kuthamangisa pirombo pepyo. Pontho ife tinakhala na manungu wakuanga, pontho tinakhala na ungumi wa didi, pontho tinakhala na piana wakusanzaya, ti udidi wakusuka manja. Avesera Radio Mosambiki, ife tingasamba manja, tinathunda kulumwa kwa mimba, pontho na nyoka za kwenda, na nthenda zinango za kusiyana-siyana zinasoswa na thangwi kukhonda kusuka manja. Mbwenye tingasuka manja kulife anthu onsene makamaka kulife anang'ono, tinakoza kuthunda nthenda zenezi. Ndi ninji pinachitika tingakhonda kusuka manja. Avesere, tingakhonda kusuka manjathu ife tinathapula nthenda zizinji, pontho tinapasinana pirombo pakung'anyikana. Na mwenemo lekani kudwala, manja kuchipa pirombo asasanzaya, mbwenye manja kuchena ndi anang'ono na ungumi wa didi. Avesere, safunika kutisuke manjathu mitizati kadya tingabuka panchimbuzi pakumala kusinzeka, pontho tingawatsira peno khosomola. Avesere, tinatisale na pano na phindi yathu ya ungumi kulonseni. Lero mukakhala na ine pano, ine zinanga ndini Jessica Maria Shoni. Salani mwadidi, sambani manja, salani mumukavesera.

Ndiyo tanya kutifeseratu. Lero tabwela na mapungu wa kulanga amaya da barambu mamuna. Sumanele talonga kuti amaya da barankazi. Kwenseni pisaoneka. Lero tapamba na tenepa. Mamuna nankazi, mamuna kalipaikarlitu Antonio, Chanjira, mkaza kalimamaria prema Tomu, Nyatwa. Mbwenye pungu adenda kapeleka mwari kubanja, ndi maemilia kulaso, ndi ingamimba. Aka karamedzala kai Maria da Grasa Ponchikoti Mazalale. Tapamba na tepo muda ipisefu na tilekere na mwemida komesefu dondo imwe na ifiti kulangana. Adatipatia kumichini kutipensefu kwa nisiveka ndi pai George Barush. Takuti.

0: Oshano mapindi makumatatu no manai. Deza seto rajna 34 minutos. Smartphone tumadikira pang'ono totendeza mwenendo kutoma munhu mushuda radio Mosambiki pa programa bwana ndifusani mulipo dzina ndimani alo mulipo maura didi mwadokira tani
1: adekera bomba papi nuno
0: basa na kosa ndimwe tumapana kuru dzina nuno kuna tulongeremwe
1: maukuloka na ine pafu luka kwa zero satifika na nyoka nervoso ngira panyama pasa kuchita marikuwa
0: nyoka nervoso nyoka nervoso. Yewo, ndakuta baba nyoka nervoso. Tendeni papa. Tendeni.
2: Anabwezera.
0: Kode anabwezera na papi kubiri na kona toku. Piaka pishano baba, piaka pishano nyoka mbobu watani. Peni manu nyoka, nyoka nervoso. Kapuchini mufika kuti anyamuna pena fomija chinkazi nyoka huyu oh wagwantokozi pena khabe tendembe atu
1: ana kutira dinero maluko kakutara ndiyo popoti mwana kana gravita watairia iyo kutsa kuti kamwana kuti kutsuni mwana yachinda pakampa ambata sikio ni apa wao na kutwata sasa kuno kota iya tiri kuta ali blokiari mimbaye kuti mimbaye ni mutakani ni kutomuto akati
0: Kodindi, piaka pishano kazingo la kafura amba kapika pepa apa. Pepe wa mwanafana kumuli pambani. Basi baba nyoka. Munafesire mpananku. Basi, mwine ndo kutoma munu ushuda radio Mosambiki. Di baba nyoka nervoso fiko na mwinetu. Alo mwinepo?
3: Alo,
0: zina dibani.
3: Bechani.
0: Baba, nkonda bechani, mwado kilo tani?
3: Kwa bimbo imu, mamunankuru.
0: Yeo, mamunankuru, munu kakupeza munu. Tenti.
3: Hivyo kumangela kumo shemba nyandula.
0: Naende, tendeni mamunankuru.
3: Mamunankuru, ninda ine mpano.
0: Ita,
3: kazi yo, nda semba, kazi yo, kutibijo, da kataya nimba, ninae na nimba vali.
0: Na
3: manaya kata, chano nebu kwa bafi nimba vali.
0: Mwona pepu?
3: Tama pepu
0: vayi. Basi zina nipa 20 mwende?
3: Zina nga ni Davidi João Bechani.
0: Basi takuta nguna Bechani. Kugorongoza?
3: Kushemba.
0: Kushemba.
3: Si.
0: Basi takunda nguna Bechani. Guna nukutale na moto kwa che. Mwuru wadina sikuwele wa chi ya sabudu.
3: Obrigado vayi.
0: Takuta umu nankuru. Alpantoko zimbani pakati panzizunu. Alindule pinza. Munu mshuda rati. Alo munipo? Alo, mwenipo zina jimani?
4: Zina mbelie somaja mpaka.
0: Baba ilia mungu tulangira upe.
4: Zina mbelie somaja mpaka.
0: Baba ilia mungu tulangira upe.
4: Kwa ngita pano pa inshopi.
0: Papi?
4: Kwa ngita pano pa inshopi.
0: Pa inshopi?
4: Inshopi.
0: Tenteni mwana kuru. Mwana pesa na papi mwana baba. Tenteni.
4: Apa kuona kwape ya kutipaya na gizeto kupagari dinero kutia inkazu hape vantaji tae ni bose mkukui wakira kujera
0: baba ni bomu mundo kuna kana vantaji
4: kutia inkazu
0: Kabwindi, mukodi kodi nkaza ngakona khala na mwana. Ngabe kha ngakhala mudzi, ngakhala mudzi.
4: Ngabe bai, kodi ngukweni ngakhala ku khali ana vanda izo ingo sei gulisa osai pomi nyerwena.
0: Ei,
4: nge mundu mba kupewa pagariri pe sere dinyerwe kana pagari ko kwa ngabe ko pa vanda. Akuna dzindange ndirano sokondi kha khala imene vanyimba kunge bara.
5: Agora mbuya, ah wada kuna bala, ngabise mbiwa.
0: Ana kono kuta mwana ngabise mbiwa, ngabise mbwa. Hello? Zina nimani? Zina nimani?
6: Zina mkulonga na zakiri tuila kampira kuna gorongosa.
0: Kuna kampira. Mwado kilo tani kwe gorongosa.
6: Kuta zikiro vika mwisa pineko.
0: Ife kunu mnunga kote peza. Kutenje tu. Kampira.
6: Andi. Ya. Kwa nangangitano. Kazo wana zetu. Kini. Aini kwekwaji. Kwa mchini mungu na wanjira.
0: Basi takuta mwana kuna nzero zano.
6: Andere.
0: Tinabvana pina angu sokolo kwa njima tumulunga ngapifuna. Guna nukuta lina motu. Takuta takuta mwana kuna takuta. Basi, hale ndole pinza pinza mwana mshuda radio, Musambiki panpapaira. Mabasa mba kama ngele chisena, programa ya bwere ntufunza ni papwecha. Mbana lipa ntokosi. Halo mulipo? Talo?
7: Alo?
0: Alo, zina ndimani?
7: Alo?
0: Tati, zina anu ndimwani baba, zina anu ndimwani?
7: Marcelita Dorish Dressing.
0: Baba, Dorish mkutulungira kupi maulu wadida nsi kwa lero?
7: Mkutulungira kaya regruntota satanda dete.
0: Ya hapa kaya regruntota. Tendi mwana nkulu, pe mbwa tumwe vesera tayo, pe nuserushu. Matoma, matoma, matoma. Ima nkabi usisi tangwa chinjanja, eh?
7: Amkintase minga sasari sikuna mundibari jitume jitungiru basi.
0: Apuchinu, muna kakuti ndimwe, ndimwe mamuna, muna chita mwana atai. Mkazimu bada chata nkuna ima.
7: Wae, bada likonda sasoko tu mamuna ngayi ndimwongo, muna konda kakasa kandesa konda, eh?
0: Cappuccino, mamma non come masco te, a passo zacci. Anna passo zacci. Ya. Basita cuta nel zanzano, lo canpina zinano batto.
7: Marcelino Dolici Tristi.
0: Basita cuta mia Marcelino Dolish, grand clanamot, nat vampina sequem zinamazina munga capfuna. Diet. Takuta ndife, takuta ndife, mwana kuta kuta ndife. Ali ndo pinza pinza mwana mshuda radio, alo mwanipo? Mwanipo?
8: Hello?
0: Zina ni mwani?
8: Yose sapa sapa.
0: Baba sapa sapa, mwado kila tani?
8: Kutukula mwani ya nangu sandimu basi.
0: Basi, kuno mwana kutu pedza nako. Mwukutu nangira kupi?
8: Chupanga
0: Maromeo. Chupanga Maromeo. Basi, tenti, tenti, mwana kuru sapa sapa. Tendeni basi, tendeni. Apa mwanakuru anachitatani. Pena kusaka kudziwa baba ushi. A baba kusaka kudziwa kuti ifano kobilizawa ambuya ntundu tinapasa pena nkhabe.
8: Anapasiwa.
0: Na papi baba baba sapasa pa mwatane pondo kuna chito sisi mangwana ndi mwemo tu.
8: Tuwa.
0: Ha?
8: Anatapasiwa.
0: Anatapasu na papi baba?
8: Tukusana mbulikinu kalina jirikuru.
0: Basi takuta baba sapa sapa gura nkutali na moto.
8: Sabu brigadi.
0: Taende fipano taende.
8: Sabu.
0: Aha. Apitina pano nkonda sapa sapa mbuda kwa nanzizu shano mapindi maku manai na manai. Hafika tunangumule ndo ndife nkonda radu Msambiki. Alo mulipo? Mulipo zina ndimani? Oh ya ya ya ya ya. Nzizu suno tayo, nzizu suno tayo. Unangu hafika, hafika tumule ndo. Alo mulipo?
9: Mbuta, mbuta,
0: mbuta kembo mungu kumpeza tukuno, zina ndi mwani?
9: Paulino Limpu.
0: Paulino wani?
9: Limpu, Paulino Limpu.
0: Ah, Paulino Limpu mungu tulangira kupi?
9: Chaimiti.
0: Kupi?
9: Chaimiti.
0: Ah, pa Chaimiti. Pan, papera, pan.
9: Hmm.
0: Aha, tenti.
9: Hmm.
0: Simatupe kabuse wawa tayo kabuse tayo abu, na kutabusa tupi ziwiri parangu mungu mwada mpasa na pepa tayo
9: sajida
0: tayo basi tenen biatu kalukulo ngambu bia ngambu
9: polisi tole kulongo kuti mfigate kwevu mwana yu kutia ngati mwani kwa mutanda kwa kile tempamiki tensenene
0: mwani
9: kabani mikira ndako
0: mwani
9: kini ikasubono
0: Mwana pepa mbuya mbuya.
9: Mwana kwa kuti ni ngati kuna nzanga tayo. Watano ngone kwa kwao.
0: Basi mwana na pepa mbuya polinyo na tivan pina kusoko kwa ndima taenda. Ya, azinchi. Ali ndo pinza pinza mwana mshudu. Unangu mwana ndafika. Alo mlipo?
10: Bona jibari kembo by kembo.
0: Wae mbuya kembo mwana kumpeza baba zina kunduani mwana nkuru.
10: Aita kwa nchenanga ni nishuwa Luishi mta mungu kianga.
0: Baba Juan Luishi.
10: Yeah.
0: Mm-hmm. Basi tenti, Juan Luishi.
10: Nuka ito ikinevo.
0: Hmm.
10: Ya peka mwitu pe.
0: Pia peka mwadidi.
10: Mwadidi mesu. Baku tomo mwana nsika na uishi.
0: Ande, ande, tende.
10: Azuzuma ya kumbura maningi.
0: Hmm. Chakutoma.
10: Iye abuzwa akamari atepa kankazi kwa funza.
0: Yeo.
10: Bida mara ya funza iye nukuli hainda pakumana basa mapata basa mwadidi mwaini.
0: Apata basa basa mwadidi.
10: Yadari ya nakuona enda kanyigezo na shamari aji.
0: Yeo.
10: Kutuone iwe mwanankaziwe nisa kufuna. Iwo nupo iye taida se kufamba na mpano se kumprimisi izata
0: Adzuiswa ye
10: anda iye aenda kasangalara na kumana mimba
0: ayo
10: tikafune ye chita ndinishi era para kubwela mbabwela pa yumba porque segredi onse mwanankazi asafrena maji
0: yeo
10: mama ine bano Dina patufu. Ajaba fundi iso ajaba. Auna kupasa tupi mbani. Iye mbarongo. Inepano. Ata nipasa tupi ngingano. Aja safuna kutuche mene mwana mparu. Abwe kune ife. Chirongi nai. Aba iye mawati siyacha ampanga. Tukodiwe. Ata kupasa tupi mbani. Aha nipasa nye mwende shamari yaki. Akone shamari hii. Ili kupi. Ona uzotika tenzei. Mwona patenda weye.
0: Andi.
10: Mungu shaa pepa na hamkonde nae.
0: Aha. Jepa ngufika kutie.
10: Mungu sa mimba hile. Panango mimba hile. urumwe kare cyasaye kujya mu kasoni nga ministru popa na mudiku Fernando aruza mwana wane.
0: Mhm.
10: Bae na pon.
0: Mhm.
10: Bati suma na utang. Na uya na pata mi bodo mai. Bae pa chuwiri.
0: Aha.
10: Aja mulungu kiyose na kapiona.
0: Aha.
10: Iye bakuni bata mbapata mi bapon.
0: Mhm.
10: Iye invesi ya kuwanga kimama ine pande pato. Mashi mi bai. Iye ule tanje unangu.
0: Muna kwenye kugandiza. Baba, muna kwenye. Muna telekera, muna kwenye kugandiza pangono na kutumizi zatu kuna mitapa manjashi. Gandizani, gandizani, gandizani, baba, gandizani.
10: Gandiza huku maa bai. Hapa shaa, mwanampari. Mafundo mawili adenda hali. Bana hachi, mwunga kata mpasa.
0: Andi.
10: Akwana, uya dabwe ya jana njimu.
0: Mm.
10: Mwukutelefani, sule ndikani na mwanano.

0: Kumbala kwa sumana. Wadza mwafika? Alo?
1: Bonoti yavu.
0: Bonoti nzukuru, manungu.
1: Lambimu yavu.
0: Yavu mkwalideni piyache basi, nzukuru, fale na veni njani makamaka. Shua ninya, Mariana, Zita, Tikina, Sweetie.
1: Mayu kastanyera? Sisi.
0: Jibombo ini mayu kastanyera. Mukongela mpimbo zipi?
1: Manga
0: nyakonsh. Tipange ni pangono imbu kwe kuma inkulu siku kuma kumambo imbu pene panangu ngabi. Teba mulmure di moshikitera ja?
1: Napita tewa.
0: Wa, teba mwapita ja?
1: Napita.
0: Waa, ma inkulu, vinti uma ora ma, mwapita ja? Tamangira nji.
1: Tituro.
0: Jita tamangira nji chitulo echi? Chitulo cha gona kwene mezu. Pitulo bilimo piri bitatu. Babare. Pitulo bilimo piri bitatu. Hey, ndi chitulodi. Peno, nkusangiza vo vya nubuja, dada, dikwe ya mbunzanga, wewe makutibiti mbulangiti. Na
1: kumuna, wika tiyanga pili, na wangu nikitu,
0: tukulikani. Dimo mwene, mayungulu, mwenye kilo, unatendiku nani?
1: Uta, mwenye kuna imu, nangaya kakulu.
0: Takota.
1: Ame wanda, wili mwangu, jene, shibano, gera.
0: Mm-hmm. Nkabe anayipiru wata, anayipiru ni matukosi basi. Mwabwa lai.
1: Ayipata isi anafaranga.
0: Nkabe tae. Anakuzunda nuli nsini pia jibagundu. Imwe kwatani pia njidano, ndoko ni tsogono.
1: Kazi ni
0: yafu. Alright, basi maika chanyera, chao.
1: Chao.
0: Alright. Oito, dois, 50, 11, 314.